Potong kok ngatas angin iki gambar kliwat-liwat iki cundhik jayangku.

0: to sapu kaya prakulakon. Lukong aku kaya dilolosi tenaga. Ilang bayu nih.
1: Kamong mah.